0: Amla. Changgu xun de tiri, chong su na le cha zhu du. Lamlong chong. Xiao san chong su. Qiu yong ne bu qia tu da de. Chong su na mi mang gu mu tu qie xia.
1: Ming mi. Kang bu ning bu pi yin ala. Qia zu a. Zhang ba la ge chen jia xia da shi. Rang ba la che tu ding zhe che mi. Ya me na. Rang ge nga. Sam lu shi dang shi chu da.
0: Less.

0: Karina, rangi tadı sinesi ya Karı. A Karı reci, rangi ha kuvu yübe. Roti ge nala, nazı tuvu kazı nyang bu ha kuvu yübe. Niye sana şaşı sonda, nazı. Niye pula, kirazı manikayo. Lojong ge dang da jie da ha ku wei be.
1: Na xi jie xie ni mu ju.
0: Xue su.
2: Pa la.
0: Xue su. Zhang
3: zhi yao qing li.
2: Pa la.
4: Na zhi tao xue yao qing li.
0: Pa la.
2: Pa la.
3: Pa
2: la.
3: Pa
2: la. Ye pa la huan de. Xue
3: su.
4: Ye pa la huan de. Na zhi tao xue yao qing li.
0: Shesong!
5: Rangba pebre! Rangba be susu lero yukse je jugo pechim gare tongchu!
0: Dinde chingmari! Nye sande dinde chingmari!
5: Tonye nga jugo marda! Changme tongbre! Riba!
6: Ri! Tongchang me tongchu! Tongchang
7: me tongchu!
8: Tongchang me tongchu! Yeh! Chizu khanzu! Yeh bala nidom sosa! Chirma nangma ri!
9: Nga zo se yungu nye jela dingi chu! Shibi nangmi lingashio!

0: Lugi, temi la yiji tenpo yu. Ti chi du, cagang pe tep chigi. U chige kukum nang yu zhuwa yu. Xie sa su.
1: Rangai kaba tenji, giga zu chun xiga.
2: Xie sa ga.
0: Ya sa shugyo. Sam tang yui.
1: Pa xin, sam la ya hoshton.
0: Les.
1: Dendedikdik namgyoda, changchukbe xienyu, shumbumebe simshul tenkushi. Tungto kakzidi, gejin yungsje, ngoydoy mahansu chukbure.
0: Xiesu!

0: zu tengi siya le ya zhongda na ga mang qian de ya guo de si da di di ru ga le ya xu jiang bei na ngan zu da ji ru ma sun de ngan zu bie mo le ya di bao hu jie du ra de ya ga
1: sheng jiang
0: de le o de ji ge ba le o di di ga le ya ngan zu bie mo na ya da di ye di si nyu zu ge le
1: le se dan nem ge ngan zu din de shi du sa se de mo tang wen de ga le guan bo jie bu da ya zhe dou jia shun de za zu de yu ba dou jia ma bu du ka xi ya dou jia ma bu du bie mo san bu xi bu yao de song duo de ge de si yu da
0: de da ra ri ka re si ngan zu nem ge ka re sa zi tang di rang le ya guan bo jie bu yin ngan zu bie mo shu xi ji ke le ma ra ke na guan bo xi ge jie si nan da bie mo shu xi ji le ma le yo yi ne le ngan zu ge zi ya zhe dui da ma bu du san ba ke na palojia tsatas nanda sugu jitze di ganglo bemyo gan le di chezang
1: ngang shu gan de je wor ba
0: sa shu gan de je wor ba wo di ngang zu bemyo na ya da di dis mang yung gre ka sa ya da ma phabya ku di wa la mang yung gre ta di thangi ne se ya da ra yi kherang ge di shu di jang jang to bu yin na an di ya du re
1: ma zu se lo ya ya ge de me ge ne se ji du wa me ge ne so si du wa din din di me al ji jang ya ge lu zen de yo de bi
0: de le yo re le ha ji Kangbani bachi zheche bongule kachi zheche Ano Kangbe zi machi lo lo kade
1: Bongbu di kachis tewa rupi Kangbu da Kangbu zheche di bongbu le di
0: Che zheche Di zheche zheche Bongbu
1: chilo yue samchi
0: Ma kubzu du yu ba ma chiu du Yinji minji tu na chi karcha ura zi na Gyoblo lo kubkia zi yue ba chi Kubkia zi yue ba esur chi Kubkia kan Kubkia di zheche ma kubzu yue ba esur chi Da kashi ga zi Kashi ma Kupzuu sudiwa lamsa dindia chigduwa Biamudu ya dunlu ya da Kupma kertu sudiwa Didui sanba nganzu suguyu ki Jizaya di ganga biamu le digri A didui biamu gyuan kibya nyinga simbu yori Che zang inji mizi tuyna che kupdi maa kyang che Gyablo lu kupya gala maa kupzuu yuwe sarchi Di gangba nyinja nyimdo jaya yori Dindia nganzu hendo lu zhe chi Gangba di kachi che
1: Kachi
0: Sini maa maa tuyan buchi, gyablo liya xiaa jie. Anna kangbae...
1: Da tu tu mea ki shuk chan yar shwa?
0: Siyo, mea di yao yun tingi nga zhili biya
1: zhanga. Lese to chan na, taa sep shita su na su, siyam la, jik siyam shubi ku na su ya, ganti dayan di ayu.
2: Ganti shuya la, chio ke nga wo jang dar jie tog min tu jie ni loon toba su.
1: Ji ji.
2: Ni ne, ta yang dian jia la sam no kong rin kundi, te... Sambhuran dhasi, mebi son dhasi dhu. Ani nime kongla nana yang fachwa thaya thaya kaksan dhasi dhu. Gongda dhima la kala se chadu xabro jaksal dhesa dhokha chigyo re. Ta di tindri che na jikni che dhan tunpani nina chingri dhan tunguru we. Ani sopo li pento si yo re we. Shenda ki shurchong si kaya marwa.
0: Amla thangi nganzu lab dagri, kirang tuisui deje, zhongda chin dagri, nima kri rilea shokai inere, ningu inere, gonda inere, kato chichiri, inere kirang tuisui di tse ne ma gebrich, ta nga tari chichu chikzi jambi, ta uwe he ngerichi, galaya ka ngerichi, chewe ina tsamsha, nyesu geb, susu suwa dagi dagi che, tuisui kato jane keyo ma re, inji miji chuse de dagi dagi che, galaya ka bu sombo ina, guyu kubuzir chebi ina daga tsamsha nyesu gemna wadi chi na yakshu rila.
1: Lesi, lesi. Da tiong san nga ranchi suyu chwe liya dindiyo mangbu chita ri. Da chi lakdo kaba siya mangbu.
0: Zi.
1: Dwa nyen ting siya mangbu.
0: Zi.
1: Anchi mwota da chi yun wupi tu ka chi chi bongbu mati du suya surundi ka chi jingzi nagi suya rwa.
0: Zi.
1: Ka chi yang chi gebu debimu dus. Da tiong zo chi gebu ki mea sab mwa chi yang. Ika chi san ya li zhen di yori bia li. Tamshin di yori bia li.
0: Chok to yori li.
1: Lesi. Dari nga zo chi yang kashi chi lep nang yori
0: bia. 생계 소리야 나라즈네지 디카레 레가시스네즈네지 카바츠치조르지 르제질르퀸 계속 강로 녜님도 라고 루체 버디디 엘레 듀니야 강 하다야 라고 남트야 강제 버디 강즈 남리야 칼람치 야야 커토야 강로 레세 디네 강즈 주두르무디 파예윤니리야 마샤제 강즈 라고디 고강리야 레브치 Lese perti dia nam lea tiang ro. Oh, dus. Dine yang yang kya ya bikya ta. Jala ji ya bikya tengku yuwe surchi. Dine ma le. Nganzu ya kya tu yuwa liya wu ma le shwa. Ma shi tu yuwa wu ya tan shwa. Nye nyim do ji yin ta. Dine yang kya ji. 도스난다.
1: 네 가졌어요, 그러베.
0: 네 가서 님은 저리야 팀 숨지 쓰든
1: 좋아요. 안 되냐? 글리글이 말다 알아봐.
0: 그나저 디스 봉봉 사섭서 저도 왜 봉봉 세상아 저디 차디에 강로도 야 용호라.
1: 그렇게요.
0: 도와려.
1: 단은 그냥 아주 소외 처리야. 즉 대단 루브대 단 용국이 됐나? 다시 된자게 류종으로 봐. 류종국 검시 된기기에서 동기 검시 다가내시 다시 최된기 검시도 자고 나야 돼. 개집으로 봐. 레세다 드린 게스리 길하게 생아 뒤주든 이제 규제 나장 안서 지 류제 제단게 도려 주변나 봐. 터져나 주비.

kese rame no ngata war katobre saya yo mashi yine ra yo sa nga peti jong sung us nye ti ngui sha be na ge tham chi ti su chodu yup zam zhi sha nye ke lin be du si so wa di

0: rangay babay thukba, kandray sunyay ba.
1: Chinti jengi thukba. Sunay bianzu dachigya. Hineya, chondine dachigya. Thukba tundi gogba ma sin thukba choyo ma ri.
0: Чебушту.

0: kiran kimzan chamshi thagya phunsum chokba yimi ge ran re sha kiran semi gu shor ba gong chin ju re sha kiran gong thoba phi de awa chung du ba
1: par ning bu sha da shi jam gu shor chong je lo mang bu chin su nga thar me thyu lo phom chu bar da phom di go ro shi ni ka yo
0: lak ja de Mixek tunyi kharu deyu na.
1: Lakja di ye kyun dom sumchu soji dom bu yin. Yun bar shung lam yin lam kyu la zong sumchu yo shi. Zong bu zang me shung le ka na la din zhe zhe re xia yo shi. Si da nye de ji yu da. Langa di khe chen bu yin ba nye kong zo chen gui chi ge yu. Be khen zhe xia ne te cheng ma shi. Ke si lo chi ge nang zui la xia dom ma to na. Lācā kēpjē kūmīng zōnggā nāla zhū gyūrī. Gēp tētū, ngāi kōnsū nyamdō, zhō wā kēr tā.
0: Tā gui jindō mbālā gē chālē nāndū nyūrbū shi rā yuā rī sīgī. Tā rī ngō sū jē tū, yī rāng shū yā rā rī shā.
1: Zhō wā zhō wā.
0: Tō chē nā.
1: Sē chū tā. Xīng bū tō wā. Shū nīng gī, sā jī tā gā rāng gā chā rī tā.
0: Tari, zhuyang kakyo labda kunming la pyoje. Degu jindu pa bala ga zo nambay kunming ki leri kage. Yun na kakyo chuda, tando kakyo labda, changma kakyo ulen li zi zaydo ga. Di kyun yong la, gongba shi ba zhang zhi da.
1: He zi.
0: Kiran la xu na, wu jia ba ga namda me na, zhuyang kakyo labda, gangba zu kakyo chi giri, kiran ga chen gui da ni shu diyan biri, gu le ka sunga. Dos na, Nye kakyo labde tsebje, zhuyang kakyo ule la, kirangge cheji chenpo xiaxia xuxio.
1: Hezi, rigo chea di, mi cangmei genche zhida, hezi ribi mi yunna la zinzui chebi na, zhongyang yi ne zha, yunna yi ne zha, cangma ribi mi sajja chapsheb, nye dinze chea di, lukda tunbar da.
0: Yunna nge, tari cheji chenpo xiaxia, gigabge, gazo che gwa ngiri. Mori, nye xin se la, yun bar xiong nang ge nam zhang de, xin zi ka ne, guo mu chi ni ge hak zi zhe bri si ge. Ki rang la cen yin zha yu bai ma zi, che ngu zha bri, ji gu ni zhu ma zi bai la. Di, yun nan xin zi da, ki rang ge rga ngu ne xu na, ngu ne, cha wa sang gu zi ri.
1: Tu zha xin bu lu la, ki rang ge ga mi de gu ju du wa, te ga su da.
0: Yung a. Tari kuibati ya jaya di, degui jindumba baila la, namdang zhuya di, chuitu ya kuchi chekwa samchu. Yung bar xiong namda, yung wei xiong nam xiardong tubi yina, dun jun che zai chenpo re. Yine, gamseto ne wangzhi chi du, cega ngijin yoruba, che zang, kato ne wangzhi chi ya di, ke chenpo re. Kirangge sungpa nangxie, namda ni sepsi daya mendo, kakyo ulenge che na, tando mochi zhungu ge.
1: Chu zha xue bu lu la, nye xiong lam sui bie ma cai, tong tong nam tang sui yi dian na, nga yun na liu bie ngui cang ma, dong bu dong jia qi ge shou la.
0: Lari lari. De gui jin du bu bai la ge sa jia cai li shu pui da, ka qiu wu nian la nye zhe wa xu xiao, sa nian ngui gang ge nu xu dao zhi na, ngui le sheng zhe xie guo ya min du, ken zhe xie ni cang wei jie ge bu qie du ba.
1: Chu zha xue bu lu la, dong yang bi ge, ki rang ge ga miu ya zi su ro na, Kisi kirang la kumbu yubi na, nimdo saji siga te chokshi.
0: Yuhung a, kirang ge kudin rubye shubo, lu kye chokdu ba, rubin da.
2: Kundu pis. Nye ming la gangshan xin yi si, rubi dungji tengi lop jingi zumbi chenpe ki yin chen mawa yi. Tari di, dagui ji du bai la la sita shu a jia bi.
0: Logo qi se chung a, gigab ni ma tu ji raka di cha ya ri, ri bing mi ji, dagui jindu ba bai la gong cha yung go ri bai.
2: Nga xin yin jian ji, kan te diu diya yong ya di, dak da lak diya mi du. Nga nga yi ji yu, zhung gui mi, gu xie bu xie da zi ri, nga zi diu ku zhung bu ji, gu xio lu la, nga zha nga gu ya ka du la.
0: Shugo.

0: ngasing pe suyuk bidu. Nia amla kwa shine kwa nchukchu la tsarta.
1: Tindra khari na.
2: Amla depi diw gu su tangu dugu. Ma sen senga ma jang yun nian nang da mi du. Lupu top kya tindri le.
0: Nia ba la lgung di shubi. Kwa nga sep su ma chung. Sheba na la shung che shuki.
2: Chen de ming chen da ming yu.
0: Kunyi warma shu da. Amla chung du. Kunyi chil di mi du. Ngu ni lupam ki wa su chu.
2: Ming Zhe, ta zhi zhang qin jie, ni men ding ge gu shi. Dai wei pi ge ya, zhi xie ken zhe si ge zi yu. Huang da zhuo xin ni men duo zhe ya ge, ku ge gong bu shi. Ma xie ken zui gong zi lian men yong da ya ge, mi xie tu zui suan zha, mi cang mian kan yong jin yu qi wo shi.
0: Ge ge ne qi si ya di, duo duo mei bu shi. Dai wo ning zhe ha zui mei ne, duan da de hen zhe da a yong. Nga da dai wei chang bu shi zha yu. Ta ri gong si ne, nga bi si ma shi.
2: Nga xin nye zhe shi gi, nga nye kan gu nye jie, pong luen tang de chui gyu shi, tong do nga nye lia ju ngui mang ba, ke si rang lia ge xio ha qie men de kinh zhe qiu shi.
0: Wu fei, ta rang ma shi da. Nga su zang ge bu gui gian gu da, rang ge nge se zhe jing de yong a yong.

0: Jujo, nga ne tu lyu tap si nye di jime. Rangge lop di, nye cho sum to ne, se se che cho. Tangu, amla me yo bu nang yu yu za, ma te suri gyun si kinkri. Kuan le, pu zhu ge, chu zi nyu shi zep si, nye zi da to xiao tu zi le yo ma ji. Su ming cheng kan jime nye ha kwa mu jo, nga da kwa cho lo tuyong ji. Rangge chi ke de yo ri, nga zu chang ma ne zi la sa me we gyum zi kong zi yo ri. Nibu, ne zi lo di ba la ngam zan la. Lam zan ji ni le gol kaba ma geb je, chong bu ge da, la zi lang go ge gi shu. Mo zhu bang gui mo lo za. Di lam zan men ji che mu to be gen zo udri.
1: Ming yu, da ne zi la za zang, di zu ma shu da.
0: Nye qian zi eb lo gu ge. Sun bu, am la chong bai ji la ba la ga xin le ngan zo len geb je. Tung do len ge zi tang gu di, er he yu be ji zho ran le bu zhi.

0: Amla, ni ya charo shugo ya kardo lo.
1: Labzha gale khasu yo ma shi. Che mo wo, ni ya suki kwa kyu.
0: Si ni ya kira gule kardo yundu mindo.
1: Rangge sungu chebu kore, zhiga. Dosne kala mang tsu soa.
0: Les Amla. Amla, kirangge king ma shi. Nga kirangge sebe kala shibish chenju. Labzhe na kala mi sayashita rimindu. Kirangge king seri, nicha nga loptun jezum chivu yuzang, dakwa seji nicha rishya.
1: Kamr chinsha, dosne mangsu so, tsuji liri.
0: Les Amla.
2: Ala, nga lo yombi. Amla.
0: Le guda. Nga tu ne ge xie ni me be a.
2: Jijo.
0: Wei, wei. Ta ga de da.
2: Ka ji ga.
0: Ji shuo na lu be tu lo de ge tong ji gui. Dou si ne zui shuo. Yo xin da. Kuo zhong wei.
2: Ran tang da zhi du, nga zhu jue ka zhe.
0: Si.
2: 但你也让了过不当土油嘛是呗啊人嘛嘞住过没解决一下多罗列到解决一下土就当周一咱俺家正巧有人去就稍微去天津不都罗用嘛是就土罗的也追续就无且俺们那个苏巴来年年没呗就是就
0: 让, so long thing you be quit, ah! Ah!
1: Did that, did that? Molly, I thought scooped that to look at the dead, too.
0: I see, Amla, Kira, Kulumananda, Kuluna, Marty, more children, you may be Kiranga, King Serb, Kulumana, Amla, Kulumana, yes.

0: Bala, ngaya nama kho. Tupso ngare kip tuba. Kiran shela shwa tesh.
1: Bu.
0: Lo.
1: Nga chi gyal tu nyumi. Nye chu yi di nye turbi.
0: Kiran tul tip nanda. Nga pa lo chi. Kiran rumi samu kyan ro chi. Chi yi samu su. Ming chung chi. Ming chung ka kiran nye ro shuk shi. Kiran chu yi ra su na. Nga lam san nam chupa su nyo. Bala, khar naso. Tendo tulu mati akar to.

0: rāngārchī sī yu.
1: Ngāb rāng māshita. Ngā dē yōng jē rāng tūntā xie wu yu. Zhāng lī xīng gē tā nē sā jī zōng mā jī. Zhāng lī xīng gē zō mū nū nō, nē chē nō rāng gē zō nū mā jī. Mā sē rāng gē ngā chā kīng tūn bā, mā sī kē mē bā. Kē sī rāng lā, dēn chā gī yōng bā shu gō sām nō, nē kā lī ngī hū jī.
0: Rangye si nang, rangye zhangli xin bai bai su yu bian. Xin, qian de bi yao shi ba. Mi di ma ga ngani guo xi gian du, jin ma gong si rangye tu tang qin.
1: Tu tang qi du mu du, ma se cuo bu de le, ne ge qi du qi du mu du.
0: Ye qi du qi wu.
1: Rangye qi du ma zhi.
0: Qian de su qi ren.
1: Zhangli xin zi zhi yin. Rangye qi ne ma xin ne, din zhe li qi ri. Yi ne zhe wo rangye xiong di qi ro.
0: Mi di e, gong si gup di zhu qing duwa, ta do qi duwa xer qiu xie.
1: Mi di gu zhi yag xin mar di, lak da xin nye cha ge che xiri. Che zang nye jie la, mi di yag xin zhu ni, gong si ne zui lar xiu me. Ma se mi di gong si zi du yu za, ge ma ge ping ma ri.
0: Zhang li xin ge gong si zi du yu ri si e, rang yu mi di hua. Mi di do si mu do nga zui gong si zong zhu qie bri da.
1: Zong zi qie bri si, rang ge zong zi qie me be.
0: Si kata nga kyu me, mi di tando saba gu jie nga qi gu jie nga qi ki, qi do qer ju me.
1: Kanda saba gu nye di zhang li xing ma zhi, rang ge xin da so zha saba, sam le hoshi tong.
0: Nye so zha sao zhi, nye zha ki nye pi bie, cui sa mo do yo ma zhi. Ning hui ge, bu gu nye chi ji pui bu zhi bo. Qie zan tando, ki rang ni tok bu qie xu zhi.
1: Nga nye pi zui nye gu li zi ne, saba gu ya ki bu gu le ge su ri di zhi qi ri bie. Zhe de chang gu xie na, tante gu zhi di, yak shu rishya sengbi. Aja rana cha xa na nar gi wujie de. Zhang li xin ge qi li ka le gyab. Rang ge gwen zhen lin ya gu de na tang ma ribe. Qian du si tu.
0: Ka li na? Ka li na? Zhang li xin ge nga gu gu dan bie mu do nga mi ting zhe ge yun bo sa ya gu de hu shi bie. Jian hong cheng, gong si de nye zha le gyu rin bu de bu shi. Na lo gne cui ke zhe yi me nye zha le se rishin gu shi. Ke si ting wu nga wang chi de yue bu hi na. Gong si, tan de neng si, kyun ni cha si ma shi.
1: Ka ri se ri si ge ri si. Jie Ming Ming, rang chun da ka zui me, rang ge xing me be. Nye ma rang ge zhe bla zi jie, gong si di ba pe se ni po, di ne nga bi bu ri. Ta bu do rang ge gong si di, ju ri ri so tu yo ri be. Rang le chun da ding zhe me ba. Jia la ka xie rang ra de bu yu ne, xin zi qie du mu du. Nye rang te zi zhu yi. Rang da kwa wang ji si miang sam da ma du. Zhang li xin le ba ka zui ne, Nyam yu rang le qi gri, xie mo do gong si gup dip ca yo ri.
0: Nga kia yue bie khar do. Jian Hong Cheng, gong si di rang yi seng bu du gui. A, rang sheng zhe le lo ka xie shi di, mi ka xie shi ngon si yu bo do sab tu ga. Nga kia zu qi ka qi gui bie a. Nye rang xie hu, cok bu di, ma ka qie shu, ta de nga zhe da. Ye le wo le ta de mi xie rang yu da, ki rang zu kap ti jia hu yu ne, ki rang zu le kia kia reng ma shi.
1: Nye tang de rang ge jie yao qie ya di, nga zu cang ma na jing mi yin bie ngor de bi. Rang ge nye ma nga da ba la la kin zhe qie bu de zu ma qie bi qi la. Nye ba la tu se tu na ge sa, mi su ji ge nga ga tu ma zhi, nye nye ba tu cok bu di da sa ji di sung tu qi yin. Ge zi ma nye mi nye qie yin, ke zi rang ge zha ma zhi qie bi no, nye rang la di bi zi ge bu tak ju yin.

0: Cik masa a, yong ya le chi chas.
1: Ke cik ma re, ta trip yu.
2: Agu tiyan la kham sa?
1: Hui hui ma re, he zi bie la. Si psi leung dhwa, chung du nye gindu ya ka trip chengdu ya.
2: Mo, chinggi.
1: Bu ka xeb re. Bu gu ba wa tindar bie.
0: Ma re, lop dren na nye zu de su la xa, nye zu ti yong bie.
1: Dien de ba wa tindar re. Bogo dung nyang rosa ba.
0: Nyang tunda shu da. Ngani nyingbo nyungyo ki kangbe ba sida zidh cham nge cu ki yu. Tome ngu di ngani nyingbo zhe pu. Ran kangba di da, Shanghai lu yu be, ran kangbe. Dao me re ngore bo le di, nge ran ki kangba di tabun zhe bi. Ma dam di ge ngare ngan din dami. Lo sum nan ki ngu cham nge togo che yu. Ran ki di do mi do jik do da.
1: Zi kyo ma shi, ran sim zhe che wa me. Rāngā ngūdi gā dāngī chēbī nā, ngā lō tēpishtu. Shēmā dō, ngā mā tuyō dō ngū dā, dē zē kāng bā, kā bā shi tā khanē rāng shē.
0: Ngā yī nē, nē zū lō mā rī sām chū. Sām yū lē tēpji lā. Rāngā ngū dō zū mā dō kiong gui tē chō yī.
1: Hā, tē zū yē chī mā shē. Sām bū sō ngē hāo chī lī sī ngē sān chō kō shē. Chī lī kī mē chē,
0: tāng
1: dō 就是水茶, 不过该来喝热水。
0: 先是。 卡巴牛斯对, 蜜绿绿。
1: 喂,
3: 喂, 卡吉鱼。
1: 七绿, 卡吉鱼。
3: 我让先吞大鱼。
1: 我带您要去两个鱼, 都是那些的。
4: 用啊, 让两个鸡。

0: po ching ni lap da chung me tro
1: lo ri ni bri
0: oh su ring tu nga da zap cha ba ho ta de na po ni shu li bie xun bu ra ji
1: tan de bu chang ma su lun jiao bu yao ri
0: ah ta ge ni ma ngang su neng xi ma xi